Along ko ikut baru laki, jadi tega. La ay pe odok mon along odore pe, u along te along si ikiar warna tetero sangodong ki.